mara ke mara ndi ang ulo mai oi oi ra mara ko koro to ndre mara ke ke ta mara ka perwala